0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Pusakunaka ima pipis, mana umarinacho. Nishka uyanatami uyangichi. Azi yuyarikpika. Pusakanaka, mana yanga kunapacho. Diosa chikanchiska. Pai pagja kaosachun choraska konami kaska. Mana chayzacho. Hasta One Piece, pay y machina cascata, rico chikunami. Ay, wow, Kiko, papacito. Wakin pika, kushikuyuangmi, yachana. Wakin pika, manchana xinami, yoyachi. Sinakak pipis, kikin shungu ukupitia kuhtaka, huiza chuntak nikpimi, kaitaka, huiza nata tukuni. Pusakunapak yachanaka sumakkanakakpimi yachakunayanja. Chaimi kikinkunatapis yachasunchik nikuni. Shuk kutinmi uchilla kashpaka puebloman ñuka yaya pusakpi rikkani. Chaypimi ñuka yayituka kuchilluta mulachirka. Mulak amuka sukta hierro jawantagmi molarka. Chaita rico spami achkata manjarikani. Imaginata sukta hierro jawanta cuchillo taka molancho imami. Nispami wasi mantegras paka niukazatak sukta hierro tahapispa. Molasa nikani. Chay hierro ang molak pika. Mana molarisa nikpimi kaita chaita yoyarispaka. Molana yeruka, molana pacta cascata y acharcani. Chaisina zatagmari, nyokanche kuya yaituka. Runa kunata azichichunka, runa kunazatata, shukta sinata roraska. Sina cascamantami, pusa kunaka, runa zata caspapis, shukta yachiska. Runa kunata azichinapa, roraska kuna casca. Chaimantami, pusak kunaka, suktak kunata azichik kuna. Pusak kunaka, zuzu sungu mikana. Ima pipis mana umarik mikana. Wauki Pabloka tukui manta yazi tukui laya wangmari kaita chaita yoyachispa yachachiska. Chay mantami, masna kutin wauki Pablo yachachiska yoyaikunata yachasunchik nikuneja. Chay tapis, ama yanga manta nikungapa kaikunata rikosun. Segunda Corintios 10 1 2 kamak nyuka Pablomi Cristo pakuyai jazakik sunguan kankunataka uyapaichi nini kankunawan kaspaka kuyai jañawitak marikani hasta wampis kankunamanta karupi kaspaka yazitak rimarikmi nishkamikani. Chaimantami, kaita mingani. Nyuka rikunaman rikpika, ama maipishkachun rimarija ningichi. Maihankuna nyukata imashina kaskata yanganchispa rimakuna wanka chimba puranatakmikani ningmi. Tukui layaman yachak pusakka. Kikin imashina kaskatapis yanganchikpika ñawi chimba purakmi. Paiwan ajikakpika ajimi. Mana ajikakpika chimba purakmi. Chaita ruranapakpis ajimi yuyarina. Mana pusakmi kani nishpaka hapishkawan imatapis ninazacho. Kaika kunan punja pusakkunata yanganchikkunatapis ajitatakmari sinchita riman. Maihankunaka ñawipika mana rimay tukuypak shina un yuyamari ninkunami. Sina kaspapis, Dios yuyaita kukpika, kaskatata rimana simikuna tiyangzami. Chaimantami, azi yuyarishpa, Dios yuyachishka sina rimana. Segunda Corintios 10, 8, 9 kamaka. Sumagyarishka sina rikurichumpish, poder yugmikanchi. Chay poder wan kankunata yachachichunmi manda Jesuska kurka. Mana kankunata yakichichunchu kurka. Chay mantami, mana pingarispa yachachikusunza. Kishka kunata kachaspa, manchachina kaskataka, kankunaka ama yuyangichi. Ningme. Sinazataka, Segunda Corintios 13:10 pika. Kankunawan kaspaka, ama sinchita rimaspa, mandakunga pagme. Manarak chayman rispa, kaita kishkali. Kankunata yachachicho, manda Jesús, poder takushka shinami, yachachishanini. Mana kankunata, yaki chichuncho, nyuka manka kurka, ningme. Kai versupish, pusak kunataka achkatami animachi. Pablo manka, Dios atangmi poder takushka. Chay poder wanka, mana sumag yarishkacho. Chay poder wanka, mana pita, mancha chishkacho. Chay poder wanka, Dios pakshimitami, mana manchaspa yachachishka. Kunan punja pusak kunamampish. Agzah Dios atagmi, Pablo mankushka poder takushka. Chay poder wanka, mana sumag yarinacho. Chay poder wanka, mana pitapish yakichinacho. Chay poder wanka, Dios pakshimitami, mana manchaspa yachachina. Segunda Corintios 10:13-16 kamaka. Nyukanchika, mana yajita hatun tukunchikcho. Hasta wampish, nyukanchikman, Dios kushka sinazami, y mata rorana kaskazata roranchi. Paisatagmi, kankunapag mampish, chayachirka. Chaymantami y matapish mana yaji mana ninchi. Nyukanchik kankunapagman mana chayashka kakpika, y masinachari kangichikman karka. Nyukanchik mari, aji wijayta Cristo manta wijanapagka, kankunapagman punta chayarkanchi. Suktak kuna trabajaska zapi, satirishpaka mana sumagyarinchikcho. Chaypak randika, nyukanchik yachachishka sina, kankuna krishkapi, wiñachungmi suyanchi. Nyukanchik yachachishka sina, kakpika, kankuna wanka hatuntami paginishu. Chasnami aji wijaitaka, kankunapak jaktamanta, karu jaktakuna pipish. Astawan wizasu. Sina kakpipis suktakuna wizaspa mirachishkapika satirishpa mana sumagyarishuncho ningmi. Yachay sapa pushak. Manatak yaji. Mana imatapis rorancho. Chaypak randika ima sina kana sinazami. Dios pishunguta churaspaza imatapis roran. Pishuktak ruraskakuna zapi satirishpa pai rurashka sina mana sumagyarincho. Chaypak randika, Dios monashka sina zami, yachachina kakpipish, wijana kakpipish, yachachispa, wijaspa, pai zamantata sumagyarin. Sina zatagmi, kunampunja pusakpish kana kangi. Imata rurashpapish, manata giyazitak sumagyarinachu kangi. Chaypak randika, imata mana rurashka sina zami kana kangi. Kaitakarin, azitak yoyaringi. Shuktak kuna rurashkallapi ama sumagyaringi. Chayka manatak pingak kuna pagzami. Pay kuna zami kikin rurashka sina kaita chayta. Mirachishkani. Ñuka mantami kay sina tukushka. Nirinjakuna. Dios taka pimana umangacho. Chay manta. Kanzatak ama umaringi. Segunda Corintios 12:11-13 kamaka. Nyukaka, sumagyarishpa rimashpaka, upa mari tukushkali. Kankuna mantamari, chasna tukushkali. Kankuna mari nyukataka, paika ajimari nina karkangichi. Ima mana kaspapis, hatun apostolkunami kanchi, nihkuna manta yaji uchillaka, mana kanicho. Chay mantami apostoltak kaskataka, rikuchinakunawa, mancharinakunawa, milagro kunawampis, kankuna purapika, tukuy pacienciaon, roraspa rikuchishkani. Shuktakpi tandanakushka krikuna mantaka, imapitak uchilla kaskangichi. Nyukallami kankunataka, imata mana mañashkani. Mañaspa llakichishka kakpika, perdonangichi, ninmi. Kay pushakka, shuktakkuna, nyukanchiktakmi hatun apostolkuna kanchi. Pablo kamana apostolcho. Chay mantatagmari, mana azi katih krihkuna kangichi nishkamantami pay imashina kashkataka azi azi rikuchishka. Chaymantapishmi imapitaj uchilla kashkangichi. Ñuka llami kankunataka imata mana mañashkani. Mañashpa llakichishka kakpika, perdonangichi. Nishka. Pabloka Diospak shimita yachachishpa. Paguta mañanataj kashpapish. Mana mañashkachu. Astawanpish, apostolkunami kanchi, nihkunaka. Yallitaj kushkikunallatami, mañajkunakashka. Chaymantachu, uchillakuna kashkangichi, nishpami tapushka. Shirazatami, kunan punlla pushak kunapish, wakinpika, apostol kunami kanchi, kushkita kunami kangichi, kan kunata Dios bendiciachon nihpika, kikimpak illakukpipish, kukuna kashka. Paikuna pushakun, krikunatapish, umachishpa, kushkikunata illay tiyay, kuchishpa, kausakun kuna. Chaykunataka. Ama rurachunmi, Pabloka kunan punlla kuna pakpish. Kaykunataka alli allita yuyachishpa kishkashka. Chaymanta tukuy pushak wawkikuna. Amataj umarichichu. Iglesia churashka kushkikunataka Diospak shimita shuktaj kunaman willanapaj kuychik. Apostol kunami kanchik Dios bendiciachun kuychik nikpika ama kuychikchu. Chay shina mañaj kunaka umaj kunallami ninmi Pabloka. Pabloka ñawpapish, kunan punllakunapish. Ama umarichunmi chashnaka yachachishka. Chaymanta, kankunaka ama yallitaj imata mana yachajkunashina kaychikchu. Shuk yuyaypika, kay pachapi astawan charik yanata munashkamantami Dios bendiciachun kuychik nikpika mishanakuy kuj yuyachinkichik. Chayka mana Diospak munaychu. Chaymanta kanllataj alli yuyarinki.